0: lo sene ling yang nan chu sen cho be ma ta gen la kho ne tan de che zhi ji gu pin na xia ris na wang gen yang hu ne le zhen zu nan xi yu be gen la kham sa xiang ki sun xie di li gu xu pe yu dong zhe xiang guang ka chong zu nan le xiong yu be pan bin chi tan zhen lin sa jiu han sai ya xu yu be chou bu chong men nan ba la nan ba ling ge ti xin yin de ge wei xin yin ling ge chong ya pu jie chang wan lam zhu yong be min dui ne ni wei ne xiong yin sun nan du
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ
0: xiam le chai zhi xue bian sun xie kan tang bu di ne ba san lo la ge lin nan be zhang jia chui ge jian zu xi bi yin la ki lang ge sun xie di su fi zhi na
1: le se ge la ni de li tang du ni ye bu ni ge le zhi su ge wa ge di ge tong la ge ran da ani kha wa ju di nan ge ge ba sa la da ge da wa zhe xi la ge zo na we ge la lin ge le bi ge yin la
0: no no tong xian nan la
1: ani di ne xi ge zi sa ka shu yu be ni zhong mu chu la da ani toga shu yu be long zhi sen zhe zhe wang ji la de pei ge yin la
0: no no
1: en ge la xie san de zhe ge
0: zhe ge le ge nan ge ti ren sun xian han chi ji nan na
1: ba wo san de ge la ba san no bla ge da na be na wo pa ne sen bu sa di
0: an le na wo pa me tu sin le se
1: no no ge la
0: ne si no
1: da wo pa me sin ba Chang ma chi zi zho me tu Chang da

0: 啦,差的全體之類啦,你們給上啦。康啊,高興金古德個頭部地理啦。天界是個同白馬超,幾啦,白馬超幾啦。將子包總的頭部國際啦。公布查個相部總的,啊,頭部公布多幾啦。困難的這的打 lungdi sensi be sandra changma dang cheri gu nangye di changma la yingge la.
1: Ne sen lo lo.
0: O ta ta tena kwa lan chaba ni yakuzi tang su gen la.
1: Ne sen lo. Tangu le san le chen khan dan tando dangi.
0: O ta tena tara cho zi juba baji tang su la.
1: Ne sen.
0: La tena ke la tena zi yin gu su nang ge.
1: Ne sen lo lo. An pa cho te du zamba din jia li sem na la. No,

0: ngani ke rale ya le ke chi chi ya yue. Bu jiang ru be ki lü ding tu, bu jiang ku ki be gyum chen kang yin nam.
1: Te gyum chen ni, bu jiang ru be ni, rang ge lo jo se gui tu cho de chi be, chi gun be so sa gi ri xin yin xin. Bu jiang ru be ki lü ding tu, rin che la li mi sum ne dun pa yu be, bu jiang ku ki yu ta. Man chu ti tong tu bu xin yin. Wen jiang ti ni, bu wo ma xi mo yin ba. Kong chu lü ding tu ki we, che bong che zui ki, gui yip chu jiang xi ti yin. Jian wei di ri ni, gai ki yu dian be, ngui bu ding tu ki la wo ta. Cha ji wen chang ki ne su wo, qi zi pai ki tu. Bu jiang ru bie ni, che ta ri wo ta. Yu rin bu chu nan tu chu du tu ji, lü bu chu zhe ki yu wo, wei xin chang la. Gyeb go gi ding tu, gai ki yu pu sun chok be, chu ki zi ri gi war ha jang chui be hul yu si kwa dun chi tu bu yu.
2: An ne, da di ya, chu ki gi zi ri nam gyo ngan zu, chu zi si ya di da zho yu pchi ri ri ba?
0: Ri ri, da di nre su lop dun zang ba, nga rang zu nam gyu, chu na lo ne le, za jang bu di tong ya yu ri ri ba?
2: Ri xia, di nye le si da, nga zu chu na lo le zem zi, gang pa pan chi du zang ba, za di ri le tu du, ne yang jiang bu shi qie, qiao cha bu shi duan.
0: Qie zang qie, nga ni mi, ru bie ge lü bu ding li ya ki be, bu ngo ne ri sam ju de, ta qi du, ru bie ge xun guo di ding li ya, gai ge gyu di, pu sun cuo gu yue za, a ni yang qiu ji zi ri ding zhe ji ge yue zhe zhi duan.
2: Ri xia, de le, mo ran su su cun ne qi be, ku yu di da zhuo yue ji yin bu shi.
0: Ri xia, ta yang ti ri ngo ne ngi ge, ru bie da zhuo yue be, xi zhe meng gu qia kuo su zhi duan.
2: Ri xia, ta nga ni gyo gu nan lo zhu, tong do ru bie neng xin kili kili yong bi na, ngu ne ka la ji sim bu mendo.
0: Yong a, ta qi neng ge gyo gu yong gu a, ngi zhu.
2: Yong a.

0: 지기 근데 소리다 지기 랑가디 제모도 없어서 봐 다 단다 야 메고 샤돈 투베 지래야 다 건지 총소 망보지야 그게 메고 법주야 중야 이내민도 줘봐 난 사자 신배 중야 이내민도 디토야야 건지 여기 근데 소리다 소수기 튕군 디게 치로디야 바 중야리야 튕게 주고 근데 정도게
1: 다 대연나 저거 낙서 총결다 샤야기 나 총결 그 총라오리 총결 그 총리 독대달라 향할 투숨 그 총라디 뒤쪽은 희망아 두기 티그 시어 샴념 그 용밤정어 신어 마카힐라 희망아 두고 나라 저 숨쉬 쉽합디바 다 저거 용밥 쉐지 투소라 저 죽셨어 신용바 영어 용밥 총지 투소양 저 든지 얘기 신디바 든지 그 제리 제디 트는 같상 그 만속 만셰바스 그 삼노 급독도 양 토도 손디 몰라 땅땅 결캅가 징그 Nunjuk tsovi shakin yakpo sugo di mo rang sovi mati matzong jo de ba. Masa anna bakkago ko jo bi ge zonkak kaki ori lo la na tosa anna tewe kyang ge zonkak mambo sugo la ta no luksum kona la ten di ba de ite yin na kyang ge chomle gang te da la zigli sheli sengu sangsam zong jo nandra shongle ge kaptang ke pa zong jo nandra jingle shama tusum zong jo nandra tsangma to chomla zige tola chi gil chibi mati zong nang nang so so la zong nang nang ge chomla de de tutu unu nyunga dunko sa tunjuk ye yongo di mo la pe misi bi ge pedi yak pa su song de ori
0: pena ngazu nyema ina ta su su chukso shiba la so ine ta yamina chukso ge sencha ine ta ba su su de ga ine ta dito ya junga de khakso yo ba ta chinsa ina ta ge ge bi si ju ha ja ya go yu de zamba pena chukso de yan ya ji dito ba ging e par je chung bo ine le ge kon ya ke se zhong yu de de yo ba to su kan je kan je yo ba
1: ta ten je ri chukso zhong zhe xia yang na 다른 같은 그 숙족도 소 양원아 시탄 혀소나 경세 같은 결합 그 큰 거리 어 뭐만 만속 그 야라 겐쇼 그 응트 점역도 몰라 숙족 겐쇼 그 응트 야 좀디 뭐 너데데라 저 군모데데사 고즈데니 그 계샤리 테 마친디 너데데라 군몽 아통리 어 되니 뭐 룩데데라 양 샹수세 한 록데리 한 시총라 록데리 한 팀이 저 중화탄 튼주고 노총라 록데리 Tren katsan ta suju zangbo de ba.
0: O
1: tangtang gerkab kajin suju zangbo di ma la siol shukzuk se ghe ne xiechong po lak xion son ne. Nye ma ana xiechong po lak xion son ba to so so su dakpo ma jab di se so so lenba chwa le yin de sa ono ba. Tren katsan ra ana pad da nyenin to so yakpo suk shi tsa de bi yugu te ra la kasab shen zheng xion son kukdang lang top suk shi go na ta xat yak len tong shok shok de.
0: Zhru
1: gun zhok man la pet ji xin bo zhigli ta nyen li zhig tab de bo sum li zhig xa xin zong bo ten zha zhug xe go de.
0: Ozhwa, nyema ina ta chokpe ki jiki dhagu nangla deya chi,
1: shwa?
0: Ruo pyo gruwa, ruo pyo duyo zama ya kare jiki yorwa.
1: Yori.
0: Ta tanda kunzu ki dhagan ki cha jini ina minto, tinto tola ya gyuwa kandre chinto ge?
1: Ta ngayma jaz gana pasa ruwa pobi kapsa hena, yokla tahan kil, dunla ki hindi, yabla tobongi, la lungba go, donna nyuma asum yuk sasha la tsukti, tsukshi te hyanna, teni dosi ni zi go diori. Tunin katsang da sha yok diyo na, dosa diri toglan kamba diri diyab di hikla yerka dosa yerken kamba ori gengka dosa gengken kamba ori
0: o
1: kamba tanda si zikli nduyung ki la tohon gi gima la yok gita la gabshi gi gima la sosu nang la yobi langko chen zheng shindra zgun na tiga nang la shalak luk di ziyang tok de di sisi di kashi sok di di kali song kashi langko na song du nindu yun na nyua sim yun zho si sasha to so tarin katsang shi tzu de ni song du zep tsar gari
0: tundru
1: ki tab de bong zha gari
0: zi tatun da chokbe ki tuga nang la ya 팅럽기 다 간데서로 추제다 하장 망고 요자 팅럽
1: 요리 김창 소소가 나라 다시 김창 대리 나라 즉니 년친 다 지요바 니니 록페쇼 지요바 다 녀록던 저거다 어슴니 저거 김창 소소는 김메머리 라데라 카파데레 우데바 어 yeli sasha kara na tren ka tsang na cha ja u de bi sa sha mi su ge ka pa la da ta me sa to so kong kong de di ori
0: ce ge
1: ka sa ka la da ta go ba ti che ma di do sa chang me ti la ce ge li tong ju ge shu chong ba ten ji ya bi ba chong ba to so ne pe ha le bi ya po ja pi ko ni ndu ya na sa do sa su ni bi on de tang na yang na tong shi ni sa tang yang na za za ni sa su du ge de ba tren ka tsang na tong shu te ka sa ka la chong ba ten ji tong ya yo de ten ju de xia go de de ni pa du la mi yo ba su du lo go yo ba de ni nang la ka pa da ta go yo ba ma re la ka pa re yo ba so so pa sa la zhe ge ji ba xi na di xia ba xi tong da ge na ge xia xiu de bo tong li la bo de ba
0: ten
1: ju wa de
0: 제제 다동 디마제 다탄다 보유리아 준도 하장 친구 딘제 친윤에레 딱 근데 소래 예금 내세 좀 시주 하장 망부주 유디 잠바 고들이야 지나 주기다 아 암도 종내게야 아 사제 신별 딘데 뻬브리스기 딘데르베
1: 제 암도 종고 사샤니 응송자나 심부도 조사 테라라 향총다 나시디오리 암도 종리 강니 향 자세 향 세우 향 pāngmēr xiāng, xiāng mā chōng dār, tī xiāng chōng dār ngā tā tērā pū dī wadī tē, yīn nā ngā tsū gu tsō bā tē, tē wē kiāng kē dā sōng tī. Yīm tsīn shirī sē nā ngā tsū xiāng lā dō yōg dī mō lā, gūn sīm chē dī chōng ngā ngā rā, tā lān dēb dī mēn dēb nā, yāng dū nā, tsak chū kō chī tsak gō dī wadī lō lā nā, dīn dēng rā zīg nā, tsō wē gān chū lā tsak pūsīm tsok bō dī tī gā, zāng tsak lā sā tāng, yām dō yā xē sā tā sō dī dī, yāng tāng jāng sē dī dī wadī bā. Tēn kā tsāng rā nā ngā sā nē pō shī dō sī tē lī, tsak lī yā nā dōng kāng yāk pō wū dī bā. Nīn lī yā nā lān tāng lōk tō sō yāk pō wū dī bā. Sām lī yā nā rīm chū yāng hā lī bī tāp dī bā, nē pū sā shā lī lā sā pad dā lā, kā shā sīm shī tsam lī nrō jī mī bā, lāng kōr gā, tōn chū sōng dū nyā lā sī chōng kē tsēb dī bā. Lī vī gōng kōn rā sī gā nā, mā tī nā nām tāng lī gān rō sā māng bō wū dī bā. Sō dōng nā mēng kōn bāb tsuk lā lī gā tsū sā, tō yī ngī yō tsē chōng kē tāng, lō gā chōng kē lā sā, chōng kē sīm gā kī yuk tē rā yāk yāk dī mō, mō māng māng tsuk tsō bā nā, nyē rē lī nyē rē, tē mē sī bī yāk gī yāk hō sōng tī. Pēng hāng gīpshū kū ngā wadī, mē yū kāng bādī.
0: Anī chājīn dā tīndrī khantrī tū gādā?
1: Chājīn tū sōng nā pēng mē sīwī yāk bōdā, shirī sē nā cīg lī yā nā kāng bā cīg tsa mā rī, kāng bā yū bā, kāng bā pēm dō nī, tēnī yāng tō kāng yū bā, tēnī yāng hī kāng yū bā, tēnī sō sō sāng shū lōg, sāng shū nī yū bā, tēnī yāng tāp tsaang yū bā, tēnī pēng mē sīwī pīsum tsokho shī yāk yōdī. Lā sāng dā cīg shā yāk bā yā nā, tēndrā cīg nyō gō nā, shio tāng chū gyā kō kā hī tī mē hī cīg mē kūk bā tēndrī jī. Mē nā ngā sō lā sō sō sū lā tsig gozir kada shinyag le wal maari, yarkab ga tsig ni zik chong li la, nini tewe kyang ga nga tso changa che si sasha, nam hi ka long chang sa, gei wa tang shong wa taso, tewe kyang ne yung bu sa ri, tel ting sasha chobab che sa la, sada nipu shi gidi di nga tso nipu shi ba ri. Ta tang zha na tsig li cho chi yak po di ba tang, nini gengok tang pu go na, tewe kyang ga gei wa taso na, tsig liwa la na tsa kong ba, shong wa taso na, lop zhan zho bi go kab yak po sik, sambar yu go lop zhan zha na, tewe kyang po zhong ga nga yab li lop zha jia xie xiok ta ri, lop zhong na la, lop zha sim tong gib jia gib shu kor go ri, pu ngini mi xiu ya tong go ri. O, tun zhu ga lop zha jia xin zi gu de du, zhig li lop zhi ga nang ta so na, xia qin yak po de ba, nini lop zhi ga nang la na, tarin kat sang zha na, lop zhong ta so na, gang la kang tsam ga njibi yak po top de ba. Da ngay man jokhir ga sa xie pa chuk kar ri, zhig rin ne zhang li kwa kap yak po zha xiong nyong ma, te, ta te ga maram na na, zhig tewe kyang ga, zhig li pa xun kang yu ba, xiong sa li, xie sa li lom zheng yu ba, zheng sa li lom zheng tang lop xiong. kāng gō gō tērā wū dēbā, shā chīng bē mē sīwī yā khu sī gō rī.
0: Anī tā tōng tē mā sē khu tē dē yā kīrā rōk tē kī lē gā
1: tē? Rī.
0: Anī tī kā tū nē chī chē gō tsū pī rī bē?
1: Nī tōng jā nē nī kī tāmbā nē zōng tē, rōng tē chī bā rī.
0: Rōng tē chī yā gī, sāmbā tī kī nē gō chū ngē, lāp tā pē nyō yu bē?
1: Mē. Tā lōk chā shē tōng chī lōp shēng tā tōng chī kētān rō nyōng mē tē, yōna tā ngē mā lā, tsiga rōng tē sī lbān tā ukshī mā nyēn tē dī mō lā rong zhe qi yong ba ta cang ma si yu gen ba tang, si yu ta cang ma mang zhok xi song na mang zhok si zang duk cang ma te pen tuk shenpo yu de ba. Tereng ka cang ga mang zhok mang xe ba te, shi ngu bu pari yong na pet ye shenpo zhok song ne, en zhu ge de ki pesum zhok ba xiong de o di te, nang san pe pari yong ta pet ye zhok go go na ngay bar ga ma xi wa la, zho mis da, marik wa la, ten mis go di mo. rong zhe ba ta su ge te wei kyang ge zheng ni, rang pa yir ge rong zhe ta su na di, nye ni mena chak shen rong zhe ta su na di, sam ni rong zhe ge zheng gen keng keng ge le gong ta su na di, cang mi ge ca ca he dhe ge mang zhok ge lo gong shi bi denwik da ba tang, de yin ge shi tse kong tuan zho ba, hi jia zheng ni la, pen tuk yu de bi, mudik rang rang ge zheng li ge yik tang, lo dung, zheg yong, de yin ge sa xia so so tang, nang kong ge mudik tan zhe tang, te mi shi tsok den zhek, ji xia wei tok le yang rong zhe shi yong du, mang zhok la pen tuk shen bo da. Do di rang ni ge sem xuk te shen zha zheg le pshong zhe na, o ta rong zhe tu xie ji xiong na yak po da, ji li se na mamang mang zhok tu sam lu lo gong shi tu bli nuwa da mo, rong zhe tu xie gu da sam, teni rong zhe ka le shi, teni ni tong jian wei, ni xie tsak sam tang tsab yu gu long wa la, zhen dhe ka xie song ba yin te, pul zhong gu ta xia ga ka xie ming ga dhag ma zhong. Teni ni tong jian wei, ni xie tsar ngay gu long wa la, yang kia sem xuk xio ma song wa, ta xie tang xia ba zho to, o tsi me tsi sa tong mo, to ri ma ri, na wan gong cho ri chong ri, meng gong na ki ri du ri wu si ri, ten du, tse te tsig dhag top ji so hol ma, en na ta kuk xia ba xie gu na yun qiu di sam, yun qiu di zhong ni tong ni xie tsar ngay long wa la, rong zhe gen dhe song du ma la, xiang li an tang bo, zong li an tang bo, nak xie chong kia li an ni ba, la sa chong kia li an ni ba di da. Ten du gen dhe zang zha wa top xiong.
0: jīng nē yī na sōsui lōp zhōng chē, nī nē yī na sōsui bē zhōng chē chē chē zhō yī māng zhō lī yā mā tāng dā yī gāb kī yī na sī chū tīng zhō mā rōk zhē chī tū tā māng zhō māng gu chī yī gī shīng yō mā rā bā
1: nā
0: tū chī tū khōng zhō lōg chī yā rā pēn tō hā chān chī mū chūng yō rā
1: rā bā tī chok lī yā na tā zhī gā māng zhō kā xī gā yī gā xī gā wā mā lā yāng kā xī gā zhī gā yī gā sī xīn bī āng dā tāng dā tē wī kāng tā gā wā mā ngā dāng nī rā xā yāng dā mā rōng zhēn zhō bī kāp sā yā yun dī nā zhī gā sū jū tō sō rōng zhēn zhā xī yun dā zhī gā bē dēm zhā tā dōg zhō zhī gā nī yā na zhī gā bē dēm zhō tā tī nā xī jā rīg nī gā gō mō xē gī dā rāng nī rā zhī gā nā lō gōng xī yōng xī tsā bā tā bē dēm hī bē dēm tā rāng gā kīm tsāng nā rā

0: tinanla liksha tang kyonsha mangbo usari ne pedem nang kyonsha ta dang jang ma ti pedem nang liksha ta ngewar ge jang ri ten di mo pedep ge nang la chumlu ge tinan yo ri suju yang tinan yo ri jawa si yin jo tang tinan yo ri myu kun shu ri ni tinan yo ri lobso pet ji tong tang tinan yo ri so wi sha kin ju nang ti tang yo ri yin na mi na tu so la ngewar ge zik ti na mang zuk chang mi ge logo chen bo shi tu sa da sam na yun di tuk shi pa de zhong zhe song du yang lobdep tu so ta gu ri lobdep nang la ti na zang tang yo ba zik ngibar ge hingu ba dati tutok shalwa ta lobde nga tsuk dati turam na turam nyi tsak tsak tsak tsep deba de te turam tongpo tsak tsep tongpa tsep te tsubo ma ri mege la kunshu yomi tong masem la lobzong yomi te tsubo di turam nyi tsak nyi margo tsak sam ka tsuk jia margo shio na yang to dun zhogo de te nga tsuk samlo shi tse yang tewe yang to dun zhogo de pedem de yang kiri yagwa yin na nga tsuk tsak ni tsoba na yagpo su ki mato ba tong nyi ni tsobi na la detang ki hija mangpo su mehin ba dren katsang mung mang sheba ten na chagi tola yengi ga song du kyo yeng tang gen ching denen ching ching pung ching tusu na la yeng zhoba li mato ta zige pedep tuso ta gi le nyong nyong shang zhoda ten zhu mung ba shi pedep tuso yung chong tu da yagpo o liri ena ta nga tsu kapan na da tuso di nan zhiko o liri ten san jashi ge pu men shi ye pa ka shi ying sa ta kapan na ri te ko o li shok la tag madam ko me li shok la di ma tin jibo o ma ambu za nyam nuk ri tongwi meg nyam nuk ri sanban chukwa jik nuk ri tumi xio lima tene pedep zha tu da pedep zho jina zheng ni gergin ti na lov yong na di gima ni ni lo wong tabi tam sik na song gima sam ni pen na tabi shing zhong na shi gima ta tib di ta ta ma tib di pegam na zhug yog giri gyab na kar gima du na kar gima to na di gima te ko tob ter kukun kanya si ma go du li la wos rewa te yandi pedep ta dok si rewa tan zhu nuk yu
1: Ani duk si kiran ki dok ri chie cabi ji li ya a mang chok ki kiran ya ding chok hindi chik duwe
0: ta xio na mang chok du xin na sa xia ka sa ka la zhong zhe song na mang chok ndeng chok yak po top ki da ti gim chin xie di sen na ngay zhong zhe te yak po zik xie top song hindi di zik ni ni li rang ni so su nam ju pedep ta ji te ga chak da pedep na ho debi ki nying tuk se ting jawa te so mar ke xia xio xie xie yak du kong so pedep ma ti yuk yak du ngay tei de du mo ngay tei de du xin de la te xie du kong so o tun chuk ogo da sam me ka xie lop chi yak ba tang ka xie yang pedep la yimo ki ba kashi ge pedep ta gu da samli logo shi to ba kashi ge ta ta pedep no na ti pedep ta shen zu go de do tebi kyang ge tan du ge tang nang tang tong ge je ta ba ten ju da
1: an kira la ta du nyu yo ma de ba
0: ha nga nge ma lo ja shi ta she sa an zhong nyu ma
1: be zu ge de che
0: ba ha nge ma ten ji ge su ki kim sang nang la nge ge a me ge boi ge pon zhe xin ni ten ne su lo ja she ge su de ka ti tun zhong do ju ma nga shi tong ge ja che ru nang zu xiong de li ge ma zu ge ten du ten ne xiang la yongzuk lobja zo tundru da hol maa di mangzuk lobja si ta rana soso gu chokha kezi lobja zang zhoya yori kaha zopkari tene anchi zikni gyapad da zopkari tene mbri zik zopkari poik zikda anchi zik mihyu yendak ho maa di she pari lobgu wo maa suru lobkang wo maa ngensam zhongi wo maa kedari yang hol maa nonna zika hol maa mangzuk lobja song du maa la tundru zi ta zika nyamnyong zhama xe na madere la tsamba gyanga samshi kyer goba tang, shira gyanga samshi kyer goba, mat gyanga samshi kyer goba tang, ti ma chi basi ge ta lok tundri xie yagli ge xia xia hok dhere kyer goba tang, lang gul mo gubshi dhe dzom goba, to ti ne, teni lop du tsik, ta sage tang tso la ti ne, teni choga tang, nyugu tso dhanang kien zhugori, ngidi nyugu dhanang kien zi, teni ye tso so chi yong, di dhanang pang yin nang ne, ra sam den di yong, tso yo ne, di go ma tso so ta, tong ya di ba, kyo nye da tundri zi ba, tundri la ten zi, tene gen la tso wana kong namba gadin shenbo ri, tene wana kong namba yang drukpa saki doki ge gepo zik poyuk xin ca, anci xin ca, tso jangwa ya chi yong la mihyu zi ge, dengsang nang yin ge lopshin lopshong ge gyu, yabu yung samji ke yik tso jang rigni ge darhya shi, yarkab ge su chong shi, pane yang lopso jia, ngwa nat tabi ge girgin xi yong zin, dengsang tabi ge undru shakin margu te oma. Tene ta girgin yang kong la kang sam, kong namba yang xizu zabi yagba de la, ngen namba yang ta xinzu jang de ba de wa. Tete yung du mo, kab titu gyayik tang gyaki tso zom kin oma la, yongzuk lobja me di mangzuk lobja di mo tira la losam ga bari ta losam de na lobdu sam de ba de de ge chung ga bari
1: ani ma je je te mangde de ge
0: ta ting song ja na dang na so so ge ga shok la de ni zhe ge ni ma de de la ta zhe ge mangdu ni ma sam san na te de de sa ta tup ge da te zeng go li yu pa de ta tup ge da yang zhe ge bia ya ge yin zhao zhe ge li ga mang san zhe ji song du ni ni ma ye si tu men ge ta tup ge me de te de de la na ta te xiao zhang niu tu song na na ge ni ma de de de de ni ma zhe ni ne sa ta tup zhe ge de mo ti zhong la ta zu wo tu ka cha guo tu guo mi li ka cha guo tu guo mi tu xie li xin na na rang zhe xia yang na ta ting song cha cha de ge zhong zhe ge li ga lin kin si tong zhong zhe ge xia xiong kin si gong du ma la te wei jiang ge si ju ge te tu song ni ma de de la ting ma ni sam de gadi tili yana ngebar ge taji tang tusu na shugri de taji tindang la mangsuk la pen tuk le kasi da mangsuk mahi le kasi da tusu tsangma rang ge zhangdu mangsuk na la mahi na nga zhongzhe chi yagli pen ma tukwa diwa
1: oo zhi, hune zhi
0: an chukde yana

0: Zastan denbe singe namtso kunghamsa, tada namtso singgu tsubayla zentini pyonjong longchen nyenchen likung, pyoge longchen ki zentzen nangse zhumishibay le zentiri. Nga le zentzo yung shuken, nobduwa yi.
1: Nga le zentzo yung shuken, zhishkebi.
0: Nga zui le zentdi pyonjong longchen longyen chengzin, tixin lakdo kabar gito churi dindi di zhufong yung gito ne tujikdo sen nangdu buji.
1: Nga zui le zentdi zhisi dawa tang, lakwa nima jie ki shokbe chuzui gu da gama nga ne jube par tang, si zhui chuzui duyun da gama nga ne gibe par. 갸르동슈윤이베 생겔랭게네 튜도도 세능규 저와슈윤이라
2: 치이지겐 착비 꼭규르타 능규 심젠 피웨 추니타 제리 추깅 오자르 담타니 몽시 주민나웨 포람이
0: 이가니 这个那不错，我也那不错。集中工作西边能前提，谁说呢？
3: 集中工作。

Longching ki tilam gyu pyeonje longching ni jin le gong ki ni jen sen si yue sen chon nam leng ge gong kham sa ta nam leng ge ni sang chu be li jen din ni pyeonje longching ni jin le gong pyeonge longching ki log lab ji lian wa ji cha chu ta kyung yin ki di gu zang yu wen shi jia pyeonge chen nam ti xin yin na chu ri tin ti xi be nian ji yi tong ne tu ji du sen si tu be yan ang phon yin tie dong li che yi ti ling ki ri sa wa gi ni jen din na gi zhong ne di le gong ki pyeonge tie dong han ne tie ga zong ji ta zu gong xiu yin la bu mian guan lian nam leng ge chuan ya ri sa wa gi 看不低，甚至于那里修个音了。

Samla mo tun nyang nan chui sen chong lo san won dun la kong ki che chi na le ya. Rista wang ki le zan zu yon nan xin xiong yu be ge chum la kam sa. Yar ki chang char sa si yong la pe. Rizi yong su mu be ta ga chi. Za ta zi xin lu de yong su ge. Geng chu pu we chong na ta ma dir. Jeng lin sim ne chiu chung song ge nye. Sim sim chang char yar ki nga cha cho. Yar ki be yun ge be tu sang dir. Gen chu chong nam ga we rup du kin. Xiam ki sun xie di da ki chin chen pa ma ni ta. Nuk chu chong ki tu chim sui cha lian nan xin yu bian a cha sam dian zhuma la. Kong ki san da jo lo san dian pa la ta po mo bian pa xi lo la. Po po cha xi la jie lia pu gu yi. Gu su ti dan ta nung mi chum du rang la su su sam tun yi xin zhu bian zhe xin mun du xu gu ta. Nian po nian li zan di yi nian li yang tuan yang zi yun bian mun du ni wei ne xu gu yi si sun nan du. Ni kira li ne to chen na xu gu yi la. 电锯安定两个连南北八中华西北松懈的西南斗

0: yadong du lhasa tang dimin ji sasha kala jumjur kitab debo yim mamang mang sok sam no ge shitsi tu hen jum yi pe di de son ngai ma na shang za ku ku long ba la zeng ni lob jam mi ba ni ni men kang mi ba sam ni de wi jang ge zeg da jong tang tang mi de bi sasha zeg di do ri tren ka chang de sha yo de na zeng ni lob kang yu ba ni ni men kang yu ba sam ni xiang zhong zu suo suo la men kang tang men ba yu ba tang de ne bu ge lo sam ni bi xun kang xu ji yu ba tang zeng ni jiang wei guo ka tang xia ri yang ye po yu di ba ma qi bi ge luo zhan zhuo tang zhuo yin bi ge bi zhu zu zu ren kang la kang sam ge ji bi top di ba den zhu ge pe ji xian bo zu song luo xie ba tu zu jiang wen zhan ren ne ma guo zu gan ne ge ji ko nan zhuo ba li ma tuo ye ming ge xia qin bian wen zu zhun tu ko ma di de ren ka chang zhe ge ye ka ge su ju zang bo xia ri zang bo Tansi nyinga tukar gyabchor gogli nabala menga dhokchor, gibala gisu je dhokchor, shibala shibi je dhokchor, ambo jonshin la ambo jonshin je dhokchor, mamang mangchok la dhanang tsobi gongko la tenne de yin je dhokchor chanin diba yikshiyagdu, zikli na tsoba yang yonzheng shukhsu jib tup diba. Nyini na vingne shichi yang dewe kyanga, ada matang nyam gomba titang puh, janji ki la jib tup le zik, zikli mamang mangchok na vingne shichi gangla kancham hu dili. Nyini Yandak tanga uchiga ogli drink katsan matsamata hiyon tang jigni kona la jana di yakbi mlova di gna la me yukunshu na di sambi paryon na di koryu ngubo na di sitsok denja ka na di marin tanjo na di so du jigni na di kanga tokli yang pe di shimbo so son de ba lardon de shantang ga lomba te la drink katsan de sha yugyo na so yong la mo de ba nyudro yong la mo de ba jumju ga lam mambo xiu de du ta naxsha tang la se pa na na shi zu ni sam sam yili mongol bi sa sha am do ta naxsha gu par kam ja sha yang na le ba ja da yim se sam zin yo le di ti na na ta zu ge men kor ge shi zu de de sam ge mongol ba zu ge lin zho lam ta de ba ta ni ni lam ni ge zho song zu so xiong bo yin de ba am do li la sa pa de men kon zho go na gun mo chu xi de ye de na li men ba tun zu ge jim chen na tin ne am do mon so ma ma so zu so la de wei jiang ge zu ke wen xian bo to di ba ma ci la dong de zu lo ni tong jian wei Gul izong de amdo zongu sasha la gula tad dong yuko tad yuk se lo de de la pud de shong ba tam bad de tong bi tenju gu tad yuk se shong ne teni kap shuk sik pad de song ba tadong yang amdo zongu sasha la lo de de la tad yuk tenju gu jashin pen ne mamang mang chok ka zik li chong lin jom tong na de nini mrik so so lak xie na de sam li yudu ti gu ke li zik li shuk rik gu pe kan na ka zong je na de nini xio wang ma tang xia ma zong je na de tusu tok la chong li jashin bo de ba pet ji shin bo song de ma chi pe ni tong jami shu duk sa ni zong de yal kap ge ni pu gu shar ge se ba dong ni de la ka shok ni xiang ge xiang ka ka xi de ni pu gu lam la de ba ngai ma tusu ni tong shub dun tong shir ge ti ye yong na pu de ba yong ma tusu neng ge so ni tong ni xie tan ba tang zak zik ti nang su li da se kong ka zong nam tong si ge ti la ni pu shi ni ba
1: ta dang da am du gi ken de su le da meng xi zhi ge jia zan lo da jin zhu yin nian ri men ji zhu de yin nian ri den zu gang guo de lo da ya bu zhi dong a ta dang da mi ri ge qian yong yong bo de ka zhi sing yin
0: ta me de ri ge qian yong yong ba te shi tong dun tong ji yan xi ya xin de ba me de ri to la mar gu na
2: zi zi kang zhong yu qi pie ge tang
3: ni ni pie bi kim ji dem ju song
2: rang rang cho ngui ge nyong pom ta
3: fu lu song bo le chen di ni shu
2: sheng ge nam cho ta de qi ji xin xin ba di ni sa de wo ta dang ni xi ba di sheng ge nam cho ji lu ni dong jia mi ju mi chu lu da wo du mo ni cho bi jiang lam xia tong tu chun tu 普通每天能在排解之外体位十度七八汤业绩汤别的一切有体位特别如七八日拉瓜图体力里才能呀电池区别关注出门了空气培育能就重建安的总理日度下面的天界呢可能去培育了呀美国合作主义吧体 Nigol Mangchol ya, Pemba Khanje Tobe Gola Jeri Shube, Jibab Tiji Xenad.
1: Tanda ina Amdu Gita, Mego Pabzu Tinje, Dukse Suyo Cheche, Shine, Ani, Nganchu Gita, Amdu Gita, Sajangu Gita Mangchol Tike, Ya Mego Pabzu Nangla Ya Lega Chia Yueba, Shaba?
0: Zili.
1: Na Tita Ya Yungba Wa Tinje Yueba, Tinje Yindu Zama, An Khonchu Ya, Choa Ya, Peja, Duya Ya, Mengshi Ya, Wuchi Tingyu
0: Gita. Yari. Zegni amdo ge sasha la menkon bap chuk shee te amdo zong tok la wadi la teni gaung bas gila nitong nishe zar ngay ge lomo yang amdo zong chakmuk chong dat ge sasha la shang ge xiang kak nga te la njimzhut tab dewa me bikin ge yang teda la menkon bap chuk zik sar la xiong bari tala teni shang ge xiang kak tozo jang ge maang chok na zik njimzhut tab dewa tang tong li pasam chok ba te yin ge chobi yung kong tang yung bap pepe pepe jishin bo sung
1: dewa zwa pe cha xa na nge ma ya amdo chong de la ya amdo ge di la zong la ya bina ngan zo pa zo langa ta tundu chi da zhogo chung ne le ge ta ngan zo chwe go ta din tre bangu me be gen ge zhulam tab di bu yo mar ba ta tanda me go di xa tong tup che je ani kong zo ge zhogyo la tab di bu chung bu zhiz ba ti me se be ani kong zo mang zo mang gu chi di na la ya le ga ya xiu le ga xiu che kong zo ngui ma yung ba pa nui zhu ya ya pen do qin bu chung bu zhiz ba ani di gi ta kong zo ge gen zhe su re amdo zong zhang ge kyun yong ge ben zhu pe je zhu ya ya pen do gen zhe chung yi na
0: ta qiong yong ge bian zhong pe ji ti la na bian mi si wei ge pian tuo xian bo xiong ba li de zhe ge li yan na zhe ge lam tang luo tang xia tang nu suo jiang wo cai ba yin na cong li ge guo mo xie ye ba xi ge li xie de sen na zhuo bi lam tang du bi ni te ye ba xi me na zhe ge li cong li ge guo bo xi ta ma na ni nin zhum zhu ge guo mo xi ta ma na sam li sam lu luo suo tang pe ji se ba de wei jiang zhuo tu ku ma li de en du mo nu suo ge sa xia la zhe ge li yan na nu lang wo de ba

hijarik ni goma shegi da rani razga na logon shi yong shi zaba ta pedep mi pedep ta na rangka kimsang nang zhaya na shik maang shu yin zine pedep maang shu yin pedep ngam shi ngayin dom chukja samzi su tuyon di ma ta shiptang kimsang zaga pedep shi du yang maang bao yin te yon na ta pedep tsangma ta la pedep zi yak de li logon ma di pedep lang goli yuk padda de re ta din nang la liksha tang kyon sha maang bao wuf sari yon na pedep nang la kyon sha ta rangka zhanga ma ti pedep nang ka liksha ta ngevar ka zhanga di tuyon di ma pedep ga nang la chumluk yang din nang yo di suju yang din nang yo di shaba shi yin zho tang din nang yo di muyuk kun shu uzing ni din nang yo di lopso pepje tong tang di nang ori, tsowi shakin tru nang di tang ori, yina mi na tuso la ngibar ga tsik di na manchuk tsangmi ga logo shenpo shi tupsa daa samna yundin tukshi paata zhongzha sondu yang lopdeb tuso

0: kunshu yomi, tang mesemla lobzhong yomi, ti zuwo di, tiram nishi zangyi margu, zaksam gacu, jia margu xeyani yang todun zhogdi, ti ngacu samlu shichi yang, tiwi yang todun zhogdi, bedem di yang kiri yagwa yinna, ngacu zingni, tsoba na yakpo su ki mito ba, tang nini, tsobi nangla detang ki xija mangpo su mishin ba, tiling katsang ma mang xeba, tina, chaji tola yingji ga sondu, kyo ying tang, gen chin, tenen chin chin, pun chin, tusu nangla ying zhogba li ma tog, ta zige bedep tuso da jili nyongyong shang zhogda, tunzhu mamba xe, bedep tuso yungchong tu da, yakpo oledi, yana ta ngacu kapan nangda tuso, tenen jiko oledi, tingsang jashi gepu menshi, yepa kashik ying sa ta, kapan nangzi, ten, ko ole shokla tag madam, ko mele shokla ten ma ten jibo oma, angbu za nyam nukdi, tongwi mek nyam nukdi, sanban chukwa jik nukdi, tumi xio olma, tali bedep jaha tu da, bedep zo jina zingni, gergin tena lo yong na tiga ma, nini lo wong tabi tamsik na songa ma, samni panna tabi shenchong na shiga ma, ta tibdi ta ta ma tibdi pegam na jirgog giri, gyab na karga ma, dhu na karga ma, to na tiga ma, te ko top ter kukung kanya shi ma godu, li la wasg rewa, ta yandi bedep ta doksi, rewa tanju nukhiyo.
1: Ani doksi kirangi dokri chiya chabi jida ya, a mangcho ki kirangi ya dingcho kandachigdwe.
0: Ta shi yana mangcho kushina, sasha kasa kala, zhongzha sona, mangcho kundun.

0: Kashika pedip tago the samli logo shitaba. Kashika ho tata pedip no hona, ti pedip to shindus hori to tivi kang the tandu gitanan tang tonkel, zip taba tinduda.
1: Oh,
0: and I'm not sure if you're a little bit of a Kadi tele yana ngebar ge taji tang tsu no shugri de taji tinang la mansok la pin tole kasi da mansok ma hi le kasi da tsu tsu ma rang ge jang do mansok na la ma hi na nga jong je chi le pin ma tro de ba
1: ji hun ne ji
0: an juk de yana tsama la ku zu de tang sha ba lam ju ne mi che deng yong bi zha xi mon du xie tsama ka di che
2: sing nam cho kong do ting ge ji xian chu ba ti ni pe yu xi wei jing ju dang ne long wo dun ju tyung a kho wa ta 초비장남샤돈토네
3: 내천 第二期的托普沙特人的揭帕作图

Samla mo tun yang nan chui sen chong lo san won dun la kong ki che chi na le ya. Rista wang ki le zan zu yon nan xin xiong yu be ge chum la kam sa. Yar ki zhang qiar se xin yong le pe. Rizi yong su mu be ta ga chi. Za ta zi xin lu de yong su ge geng chu pu wei chong na ta ma dir. Jing lin sim ne qiu chung song ge nye sim sim zhang qiar yar ki nga zha zho. Yar ki be yun ge be tu sang dir. Gen zhu chong nam ga wei re bu kin. Xiam ki song xie di da ki chin chen pa ma ni ta. Nuk chu chong ki tu chim sui cha lian nan xin yu bian a cha sam dian zhuma la. Kong ki san da jo lo san dian pa la ta po mo bian pa xi lo la. Po po cha xi la jie lia pu gu yi. Gu su ti ta ta nung mi cham du rang la su su sam tun yi xin zhu bian zhe xin mun du xu gu ta. Nian po nian li zan di yi nian le yang tuan yang zi yun bian mun du ni wei ne xu gu yin si sun nan du. Ni ki lan li ne to chen na xu gu yin la. 根据安定两个连南北八中华西北松懈的西南斗